0: This is Heart 92.7.
1: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flex cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!

dagat ng aming mata. Pag-ibig mo'y aming dama. Isang magiting na babae na dapat ipagmalaki. Ilaw ng tahanan kung siya'y tagurian. Takilang handog ng Diyos sa bawat tahanan. Sa ating bawat tagumpay, laking tuwa niya at galak. Dahil sa simula pa'y lagi niyang sinasabi, kaya mo yan anak. Sa araw na ito, nais naming ipabatid sa inyo, hindi man namin araw-araw na nababanggit sa iyo. Mahal na mahal namin kayo. Salamat po sa pag-aalaga, sa inyong tiyaga at pag-uunawa mula sa Heart FM.

0: Happy Kadabaso! Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

Sa pagmulat ng aming mata, pag-ibig mo'y aming dama, isang magiting na babae na dapat ipagmalaki. Ilaw ng tahanan kung sa'y tagurian, takilang handog ng Diyos sa bawat tahanan, sa ating bawat tagumpay, laking tuwa niya at galak. Dahil sa simula pa'y lagi niyang sinasabi, kaya mo yan anak. Sa araw na ito, nais naming ipapatid sa inyo, hindi man namin araw-araw na nababanggit sa iyo. Mahal na mahal namin kayo. Salamat po sa pag-aalaga, sa inyong tiyaga at pag-uunawa mula sa Heart FM.

Sa pagmulat ng aming mata, pag-ibig mo'y aming dama, isang magiting na babae na dapat ipagmalaki. Ilaw ng tahanan kung siya'y tagurian, takilang handog ng Diyos sa bawat tahanan, sa ating bawat tagumpay, laking tuwa niya at galak. Dahil sa simula pa'y lagi niyang sinasabi, kaya mo yan anak. Sa araw na ito, nais naming ipapatid sa inyo, hindi man namin araw-araw na nababanggit sa iyo. Mahal na mahal namin kayo. Salamat po sa pag-aalaga, sa inyong tiyaga at pag-uunawa mula sa Heart FM.

0: Heart FM Time. It is now 11:33.
1: This is Heart 92.7.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
7: This is Heart 92.7.
8: This is

Sa pagmulat ng aming mata, pag-ibig mo'y aming dama, isang magiting na babae na dapat ipagmalaki. Ilaw ng tahanan kung sa'y tagurian, takilang handog ng Diyos sa bawat tahanan, sa ating bawat tagumpay, laking tuwa niya at galak. Dahil sa simula pa'y lagi niyang sinasabi, kaya mo yan anak. Sa araw na ito, nais naming ipapatid sa inyo, hindi man namin araw-araw na nababanggit sa iyo. Mahal na mahal namin kayo. Salamat po sa pag-aalaga, sa inyong tiyaga at pag-uunawa mula sa Heart FM.

Pagmulat ng aming mata, pag-ibig mo'y aming dama, isang magiting na babae na dapat ipagmalaki. Ilaw ng tahanan kung siya'y tagurian, takilang handog ng Diyos sa bawat tahanan, sa ating bawat tagumpay, laking tuwa niya at galak. Dahil sa simula pa'y lagi niyang sinasabi, kaya mo yan anak. Sa araw na ito, nais naming ipabatid sa inyo, hindi man namin araw-araw na nababanggit sa iyo. Mahal na mahal namin kayo. Salamat po sa pag-aalaga, sa inyong tiyaga at pag-uunawa. Mula sa Heart FM,

Sa pagmulat ng aming mata, pag-ibig mo'y aming dama, isang magiting na babae na dapat ipagmalaki. Ilaw ng tahanan kung siya'y tagurian, takilang handog ng Diyos sa bawat tahanan, sa ating bawat tagumpay, laking tuwa niya at galak. Dahil sa simula pa'y lagi niyang sinasabi, kaya mo yan anak. Sa araw na ito, nais naming ipapatid sa inyo, hindi man namin araw-araw na nababanggit sa iyo, mahal na mahal namin kayo. Salamat po sa pag-aalaga, sa inyong tiyaga at pag-uunawa mula sa Heart FM.

0: That song was brought to you by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, bibitin.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.
2: Heart FM Time. It is now 2:30.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: This is Heart 92.7.

0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: This is Heart 92.7.

Sa pagmulat ng aming mata, pag-ibig mo'y aming dama, isang magiting na babae na dapat ipagmalaki. Ilaw ng tahanan kung siya'y tagurian, takilang handog ng Diyos sa bawat tahanan, sa ating bawat tagumpay, laking tuwa niya at galak. Dahil sa simula pa'y lagi niyang sinasabi, kaya mo yan anak. Sa araw na ito, nais naming ipapatid sa inyo, hindi man namin araw-araw na nababanggit sa iyo. Mahal na mahal namin kayo. Salamat po sa pag-aalaga, sa inyong tiyaga at pag-uunawa mula sa Heart FM.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

kilat ng aming mata. Pag-ibig mo'y aming dama, isang magiting na babae na dapat ipagmalaki. Ilaw ng tahanan kung sa'y tagurian, takilang handog ng Diyos sa bawat tahanan, sa ating bawat tagumpay, laking tuwa niya at galak. Dahil sa simula pa'y lagi niyang sinasabi, kaya mo yan anak. Sa araw na ito, nais naming ipapatid sa inyo, hindi man namin araw-araw na nababanggit sa iyo. Mahal na mahal namin kayo. Salamat po sa pag-aalaga, sa inyong tiyaga at pag-uunawa mula sa Heart FM.

Sa pagmulat ng aming mata, pag-ibig mo'y aming dama, isang magiting na babae na dapat ipagmalaki. Ilaw ng tahanan kung siya'y tagurian, takilang handog ng Diyos sa bawat tahanan, sa ating bawat tagumpay, laking tuwa niya at galak. Dahil sa simula pa'y lagi niyang sinasabi, kaya mo yan anak. Sa araw na ito, nais naming ipapatid sa inyo, hindi man namin araw-araw na nababanggit sa iyo. Mahal na mahal namin kayo. Salamat po sa pag-aalaga, sa inyong tiyaga at pag-uunawa. Mula sa Heart FM,

sulat ng aming mata. Pag-ibig mo'y aming dama. Isang magiting na babae na dapat ipagmalaki. Ilaw ng tahanan kung siya'y tagurian. Takilang handog ng Diyos sa bawat tahanan. Sa ating bawat tagumpay, laking tuwa niya at galak. Dahil sa simula pa'y lagi niyang sinasabi, kaya mo yan anak. Sa araw na ito, nais naming ipabatid sa inyo, hindi man namin araw-araw na nababanggit sa iyo. Mahal na mahal namin kayo. Salamat po sa pag-aalaga, sa inyong tiyaga at pag-uunawa mula sa Heart FM.

0: That song was brought to you by Cineo Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: This is Heart 92.7.
2: Heart FM time. It is now 6:30.
3: Cineo Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best Idol hot dog ever.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Sa pagmulat ng aming mata, pag-ibig mo'y aming dama. Isang magiting na babae na dapat ipagmalaki. Ilaw ng tahanan kung siya'y tagurian. Takilang handog ng Diyos sa bawat tahanan. Sa ating bawat tagumpay, laking tuwa niya at galak. Dahil sa simula pa'y lagi niyang sinasabi, kaya mo yan anak. Sa araw na ito, nais naming ipapatid sa inyo, hindi man namin araw-araw na nababanggit sa iyo. Mahal na mahal namin kayo. Salamat po sa pag-aalaga, sa inyong tiyaga at pag-uunawa mula sa Heart FM.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Can you feel my heart?
7: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.
8: Yo no quiero agua, yo quiero tequila.

0: sa pagmulat ng aming mata. Pag-ibig mo'y aming dama, isang magiting na babae na dapat ipagmalaki. Ilaw ng tahanan kung siya'y tagurian, takilang handog ng Diyos sa bawat tahanan. Sa ating bawat tagumpay, laking tuwa niya at galak. Dahil sa simula pa'y lagi niyang sinasabi, kaya mo yan anak. Sa araw na ito, nais naming ipapatid sa inyo, hindi man namin araw-araw na nababanggit sa iyo. Mahal na mahal namin kayo. Salamat po sa pag-aalaga, sa inyong tiyaga at pag-uunawa mula sa Heart FM.
1: Hey!

0: This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart FM time. It is now 8:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Sa pagmulat ng aming mata, pag-ibig mo'y aming dama, isang magiting na babae na dapat ipagmalaki. Ilaw ng tahanan kung siya'y tagurian, takilang handog ng Diyos sa bawat tahanan, sa ating bawat tagumpay, laking tuwa niya at galak. Dahil sa simula pa'y lagi niyang sinasabi, kaya mo yan anak. Sa araw na ito, nais naming ipapatid sa inyo, hindi man namin araw-araw na nababanggit sa iyo. Mahal na mahal namin kayo. Salamat po sa pag-aalaga, sa inyong tiyaga at pag-uunawa mula sa Heart FM

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 9:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Sa pagmulat ng aming mata, pag-ibig mo'y aming dama, isang magiting na babae na dapat ipagmalaki. Ilaw ng tahanan kung siya'y tagurian, takilang handog ng Diyos sa bawat tahanan, sa ating bawat tagumpay, laking tuwa niya at galak. Dahil sa simula pa'y lagi niyang sinasabi, kaya mo yan anak. Sa araw na ito, nais naming ipapatid sa inyo, hindi man namin araw-araw na nababanggit sa iyo. Mahal na mahal namin kayo. Salamat po sa pag-aalaga, sa inyong tiyaga at pag-uunawa mula sa Heart FM.

0: This is Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 10:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: This is Heart 92.7 Heart Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 11:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. 17 minuto makalipas ang 5 o'clock. Isang magandang umaga po. May buntang sa tanan. Kumusta po ang lahat? Araw ngayon ang Lunes. Aonse na sa buwan ng Mayo, mga sweethearts. Siyempre ba, Monday na Monday, first day of the week. It happens to be the 11th day of the month. Ano pa nga ba? Ito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng ating pagsasama-sama sa mula sa umaga hanggang maghapon, kung saan nandito na naman po ang ating mga DJs. At siyempre ba, pwede naman ngayong umagang ito, di ba? Ako po si Jason. Jason Steele, ha? Hanggang 9 o'clock, dalawang programa ang akin, back-to-back, hanggang 7 yung ating mga OPM hits. Apo 7 tonight, it's another, you know, set of music, another set of sweeps para po sa inyo. Well, I know that you got your plan already. May mga pupuntahan na agad. For sure, trabaho yan. Lunes eh. Paligtrabaho na naman tayo. O, sa ating mga usual na ginagawa. O, yung mga naka 4-day work week. Eh, wala tayong magagawa. Balik na naman tayo sa ating mga hanap buhay. Right? Brand new day, brand new challenges. Pero eto ngayon ha, hear me. Brand new set of winners na naman para po sa ating The Price is Rice Overload. Mananalo po ng bugas, ng groceries, at spaghetti. Okay, abangan natin ang mga pangalang mababanggit at mabubunot para po sa araw na ito. All you have to do is, you know, grab your phones, tapos i-text mo ako. Ha? Sabihin mo sa akin, Jason, aminaw na ako ni mo. Ito po yung number ng ating text line, oh. 0961-8924-927. Otro ha? That's 0961-8924-927. Hey, we got 518. Commercial break tayo saglit. Babalik tayo with more. Stand by lang mga sweethearts. Sa panahin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload. Overload? Tama. Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value, and Senator Juan Miguel Mig Zubiri.

0: 32.7 FM kagayan de oras ni 93.7 FM bukid on hey we got 32 minutes after 5 o'clock. This is a burnout for you, sugar free. Kahit tagal ka naghihintay, ano bang hinihintay mo? Yung bumangon na magluluto para sa inyo. Magandang umaga po. Siyempre, sa lahat ng mga gising na, sa lahat ng mga mulat-mulat na, ay, talaga naman, oh, yung mga nagbata na, at siyempre pa, nasa mga kusina na, may buntag, ay, may hawak ng mga luwag niya. Yung nagluluto na, sana instead of luwag ka, ano muna, tasa muna yung hawak, ha? Magkakape muna. Ay, sa lahat ng mga sweethearts natin, unahin muna yung kape. Ay, importante yan kapag ganitong umaga. O di naman nga, kahit hindi kape, kung di ka naman pala kape, eh kahit maligam-gam o mainit-init na tubig, pwede na. Basta at least, may laman muna yung sikmura mo, ha? Bago ka maging busy. Para wala yung panuhot. Para di ka kabuhion, ano? Anyway, syempre, sa lahat ng mga bagong gising, ano pa nga ba? Ito na naman ang ating mga beautiful songs na talaga namang, uy! Magpapaganda ng ating mga morning. Magpapaganda sa atin lahat, no? Magandang umaga po sa lahat po ng mga singi. Nag-silig-silig na. Iba ka na sa palibot na ng mga bahay. Magandang umaga po sa inyo. Sige lang pa na yun, ha? Habang nagwawalis-walis, nag-iisip-isip ng mga plano para po sa araw na ito ng Monday. Uy! Magandang umaga rin! Iba sa oras na ito, nag-pandisal na. Magandang morning. Aba, sana all, nagpapandisal na. Ano bang palaman ng iyong pandisal? Alam mo naman tayo, oh, tamang hugas lang ng ating pandisal sabay kain. Ano ibig sabihin ng hugas ng pandisal? Tuslo lang sabay kain na. Tuslo lang sabay init na kape, di ba? Oh, alam niyo daw mga Pilipino, pinakamalinis kumain ng tinapay, hinuhugasan muna bago kainin. Magandang morning! Sa lahat ng mga maaga nagbuka sa mga tindahan sa oras na ito, mapasari-sari store man yan, mapagrocery store, at di naman kaya mapakarinderia din yan, basta tindahan kag mayong buntag! Sana'y swerte ang ating negosyo sa araw na ito. Okay? Abangan natin lahat. Sana'y swerte ka rin at mabunot ang iyong pangalan sa raffle mamaya ng bugas ng groceries at spaghetti. Abangan natin lahat yan. Alright? 34 minutes under 5 o'clock. Time check brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Commercial break tayo sa glan. Magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts sa padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.
5: Can you feel my heart?
6: This is
5: 92.7.
6: This is Heart 92.7.
1: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.
7: Liftoff, we have a...

0: 92.7 FM kagayante oro seri 93.7 FM bukid on. Hey, we got 48 minutes pagkalipas ang alas 5 ng umaga. Jason in town. Idana. Sige lang ha. Ituloy-tuloy nyo lamang ang inyong mga pagsiyaw-siyaw dyan. Ha? Habang nagpiprepare ng inyong mga breakfast. Luto na ba ang sudaan? Luto na ba ang kanon? Hindi, bali pala, baligtad. Ang unang naluluto sa umaga, kanon. Ipag-isip mo sa umaga habang nagkakape, naglungag na, di ba? O, sa may luto ng ulam. Yan, sa lahat ng mga magbe-breakfast na! May pasok kasi sa trabaho, kaya kailangan mga din magbe-breakfast, no? Yan, good morning na good morning! Enjoy nyo ang inyong mga breakfast, ha? Yan kasi ang pinakamahalagang meal sa buong maghapon. Diba? Masarap magtrabaho kapag may laman ng tiyan. Oo, hindi ka makapag-concentrate at focus kapag wala. Wala'y sulod dyan. Wala nang laman ng tiyan, wala pang laman ng isip. Oo, dahil yun sa hindi ka makumain. Kaya naman mahalaga kumain. Lahat ng mga motorista natin, lahat ng mga drivers natin, good morning! Ano pa nga ba? Ang dahilan ng ating paniningkamot na naman pagwadwad sa araw na ito ay ang ating pamilya. You know! Okay, ano naman yung mga drivers dyan, yung mga may trabaho dyan, yung mga tatay dyan na hindi pa bumabangon. At tingnan mo yung mga nakahiga pa dyan. Yung mga estudyante natin wala naman pasok sa araw na ito. Tingnan mo, pag hindi ka nagtrabaho today, hala, sige, walang kita, walay agi. Hoy, Mayo na ngayon. Hindi natin na mamalayan, matatapos na agad yung buwan ng Mayo. Papasok na naman po yung mga enrollment. Diba? O kaya kailangan paningkamot tayo. Wadwad! Sige lang, ha? Banat na trabaho. Magandang umaga, mga taga-kamamanan, oh. Good morning, happy Monday, Jason Steele. Good morning daw sa mama ni Mayor Miles. Hasmi. Magandang umaga, HBG Joseph. Napakaaga, oh. Ano, aga nagwadwad na saan. Magandang umaga, MRG Taxi. Si HBG Joseph yan. At syempre, sa tatlong HBGs pa natin. HBG Jerry, HBG Jay, HBG Noel. Good morning. Maraming silawat. 11 more minutes before 6 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo? With more. Hey, sweet darns! Stand by!
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM. Kagayan de Oro City, 93.7 Hot FM. Pukinon, magsasaya. Wala namang rason para maging malungkot tayong lahat. Panibagong araw na naman, oh, brand new day, brand new blessings. Kaya naman, kailangan maging excited tayong lahat, ha? Sweetheart, we got 18 minutes after 6 o'clock. Oy, second hour na ng ating programa ngayong umagang ito ng Buena Barong Araw sa linggong ito. Siyempre, talking about Monday. Ha? Sinong gustong magkape? Taas kamot. Dadagdagan mo lang yan, yung salitang kape. Sino naman ang gustong magkape? Ra. Dalawa lang yan sa umaga. O yung iniisip natin, sinong gustong magkape? At yung gustong magkape? Ra. Madali na, galaw na, ligo na. Kung gusto mo magkape, magpainit ka na ng tubig. Tapos magtimpla ka na. Ngayon, kung gusto mo namang magkape, ra. Abay, mag-almusal ka na, kumain ka na, maligo ka na, pasok na sa trabaho. Sigurado may agi ka. Ha? Alam mo na. Magandang morning po sa second hour natin. Siyempre, ako pa rin to. My name is Jason. Jason Steele, hanggang 9 o'clock. Eh, maayong buntag. Sa lahat ng mga kamumulat na, kagigising ng cellphone agad. Kamiya na yung cellphone. Oh, alam nyo bang na-absorb ninyo sa cellphone pag nagbubukas kayo? Kalalo na sa mga social media. Stress. Tension. Diba? Kasi nabubusit kayo. Oh, sa mga nakikita ninyo. Lalo na kapag tungkol sa gobyerno. At sa mga nangyayari sa ating bansa. Diba? Oy, magandang umaga, ha? Sa lahat po ng mga mommies natin, wala kami kahapon, wala mga DJs kahapon, kaya hindi kami nakagreet, ha? A belated Happy Mother's Day po. Sa lahat po ng mga mommies natin out there, sa lahat po ng mga nanay, okay, sa lahat po ng mga mama, at sa lahat po ng mga auntie natin, Happy Mother's Day po. Sana naman naging masaya kayo. Sana naman in-spoiled kayo ng inyong pamilya kahapon, ano? Kasi it's your special day. Yung iba sa inyo, oh ba, pamihir talaga namang queen na queen, di ba, kahapon. Utos dito, utos dyan. Hindi siya pwedeng utusan, mami siya eh. Pinagpahinga muna siya kahapon. Pero ngayon, balik duty na naman. Ayun, nasa kusina na naman. Nag-aasikaso na naman sa pamilya. Di ba? Sige na. Mamaya abangan natin, ha. Yung ating first draw ng mga pangalan ng mga bago mga winners sa ating bugas, sa ating groceries, at sa ating spaghetti. Abangan natin lahat dyan. Napakarami po mga mananalo. Kaya naman, padayon lang sa magpaminaw, mga sweethearts, ha. Wala maglilipat. Sabihin mo rin sa silingan mo na maminaw para at least may blessing din siya today. Alright, commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Still with me, ako po si Jason. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Mugidon, Rom-Com. Yeah, Rob Daniel at 36 minutes, Saturday, 6 o'clock. Oy, sina Isabel Pedinho Encenso, ha? Magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Happy Monday daw. Mga taga-Buluwa, ito Bing. Good morning. Maraming maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Mejaras family. Magandang umaga rin sa inyo lahat. Mga taga S.E. Arlene. Saan ba lugar yan? Sa may fried chicken daw. Kumakain sila ng fried chicken. Ang aga nyo. Kumain na. Kaya maraming salamat ha, sa inyong pagpaminaw di handa pita. Hoy, good morning! Lahat ng mga nasa may Kongan Public Market, Bayang Buntag! Marlong RM Station as always. Talaga naman! Abay, Bayang Buntag niya. Ha? Ay, yung mga rumarachada ng mga drivers natin going in and out of the city. Yung mga van drivers. Dahan-dahan lamang ha. Dahan-dahan lamang mga manoy. Ha? Sa lahat ng mga tropa natin, mga drivers out there. Bus driver ka man, van driver ka man, di naman kaya basta driver, may hawak ka man ni Bella. Kahit hindi bilog, kahit yung mga motor na nag-drive ngayon. Yung mga drivers natin ng motor. Yeah, good morning! Sana yung maganda naman ang outcome ano, ng ating pagbiyahe. Sana yung swerte today. Right? I-claim mo na na swerte ka para maging swerte ka. Ganun daw yun eh. Kung ano daw ang isipin mo, yun daw ang mangyayari. So isipin mo na daghan kahit pasahero. Daghan kaayog kita. Tapos sa mga negosyante, dako kaayog halim. Hey, and oras natin, 6:37 times, brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. On for another break, nabalik tayo with more. Hoy, standby lamang mga sweethearts, ha? Malapit na yung draw. Kaya naman, padayon lang sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan de oro sa 93.7 Hard FM bukid on. 11 minuto bago sumabit ang 7 o'clock. That's a salamat to Don. That's what was brought to you by Virginia Hot Dog. That's the hot dog. Virginia, sina Bing Logs Burden. Nagkapiston ka uswagan, may butang dagang salamat sa pagpaminaw. Eto na, mamimigay na tayo ng bugas, groceries at spaghetti. Paminaw, paminaw, pipili na tayo ng lugar kung saan bubunot ng ating first winner. Ruleta, pili ng lugar. Dali. Andito po yung studio namin ha, sa may FICO Admin Building, Bumenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Ops! Kauswagan! Bunot tayo sa dropbox ng Kauswagan. Tuara ang nakasulat, NHA Kauswagan. Ang benamanong winner, nakadaog na bugas, groceries at spaghetti, Echi Eruela. Echi Eruela, congratulations ha, Echi. Benamano pa lamang yan. One down. Mamaya ulit sa ating next hour, meron na namang mananalo. Kaya naman ha, makinig lamang ha, mga sweethearts ha. O Echi, magdala ng ID ha. Para maklaim mo na, maklaim mo na ang iyong bigas, ang iyong groceries, pati na rin ang iyong spaghetti. Congratulations. Samantala ang ating The Price is Rise Overload, atin sa atin ng Covenant Enterprises, Wear Your Piso Gets More Value, and also brought to us by Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Still with me, my name is Jason. Jason Steele. Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang sarap.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman ni oy? Unsa o naman ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Shot in the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
9: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
10: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
11: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
12: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headline sa ating balitang nasyonal, Private Senior High School, kailangan na ng government recognition simula 2027 ayon sa DepEd.
13: COMELEC ilalabas online ang COCs ng Bangsamoro candidates.
12: Sa balitang nasyonal pa rin, total ban sa social media, kinwesto ng consumer group.
13: At headline sa ating balitang lokal, city allowance ng mga pulis sa syudad, inaasahang mailalabas na ngayong buwan.
12: Sa balitang lokal pa rin, registrants para sa BSKE sa Northern Mindanao umabot na sa halos 200,000.
13: At kafitada na nawagan naman sa LTFRB 10 na agarang i-calibrate ang taxi meters para sa 50 pesos flag down.
12: Sa ating balitang lokal pa rin, 2 patay matapos malunod sa dagat sa Initao, Misamis Oriental.
13: Dala naman sa ating balitang Bukidnon, 10 kawanin ng Malaybalay City Hall nagpositibo sa isinagawang surprise drug test.
12: Sa balitang Bukidnon pa rin, 2 sales agent mula sa Bukidnon patay naman sa shooting incident sa Lanao del Sur.
13: At may higit 2 milyong pisong Child Development Center sa Manolo Fortich, inaugurate na.
12: Dati naman balitang Mindanao, daan-daan pamilya sa Davao City, apektado ng malaking sunog.
13: At adlan naman sa ating balitang international, ASEAN leaders tututok sa energy security at kapayapaan sa rehiyon.
12: Sa balitang international pa rin, WHO nagbabala sa posibleng dagdag na kaso ng hantavirus.
13: At sa ating balitang pampalakasan, Manny Pacquiao ilulunsad ang Marlica Pilipinas Pickleball Tour.
12: At sa ating showbiz balita, Kim Domingo nagsalita sa isyu ng umano'y relasyon sa politiko.
14: Heart FM Balita.
11: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
12: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Mayo buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Lunes, Mayo a 11. Ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
13: Nel Arshaga.
12: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
11: Heart FM, Balitang Nasyonal.
12: Aras natin ngayon 22 minuto magalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
8: Heart FM Balita.
12: Inilabas ng Department of Education ang DepEd Order No. 12, series of the year 2026 na nag-uutong sa mga private senior high school na kumuha ng government recognition mula naman sa school year 2027 to 2028. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layo din ito magkaroon ng mas malinaw at mas mahigpit na quality standards sa pribado at pampublikong paaralan. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang mga paaralan o ang mga paaralan ay kailangang sumunod sa standards sa curriculum, facilities, faculty at school governance. Magkakaroon ng isang taong transition period mula naman sa taong 2026 o 2027 para sa mga paaralan kailangang sumunod sa bagong requirements. Tanging ang mga may government recognition lamang ang papayagan tumanggap ng grade 11 sa SHS voucher program. Pagsabit naman ng school year 2027 to 2028, aabot naman sa 38% ng SHS nationwide. At pinapatakbo naman ang pribadong paaralan na umaabot sa 1.46 million mag-aaral.
13: Samantala, ilalabas online ng Commission on Election to COMELEC ang lahat ng Certificates of Candidacy o COC ng mga tatakbo sa Regional Parliamentary District Representatives para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Ang KICOMELEC Chairperson George Garcia, maring tignan ng publiko ang mga COC na opisyal na website ng COMELEC upang matiyak ang transparency at masuri ang kwalifikasyon ng mga kandidato. Natapos na rin ang filing period kung saan umabot pa sa 41 ang naghain ng kandidatura mula sa iba't ibang lugar sa Bangsamoro Region. Layunin ang akbang na mabigyan ng pagkakataon ng publiko na agad maghain ng reklamo kung may makitang issue sa mga kandidato.
12: Aras natin, 24 na minuto makalipas sa ikabito na nagbabadaling umaga. Panghuli sanay ng ating balitang nasyonal, Kane Weston naman ng isang consumer group ang panukalang total ban sa social media para sa mga minors. Ayon sa Citizen Watch of Philippines, mas mabuti ang mas mahigpit na online safety rules kesa naman total ban. Iginit ng grupo na mas epektibo ang mahigpit na online safety rules at parental guidance kesa sa ganap na pagbabawal. Binigyan din ito na malaki ang ginagampan ng papel ng social media sa pag-aaral at komunikasyon ng mga kabataan. Itama inyo mga arasan, alas 7.25 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago naman tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
8: Heart FM, balitang lokal.
12: Sa ating balitang lokal, inaasahan na ng mga pulis ng Cagayan de Oro City Police Office o COMPO ang paglalabas ng kanilang buwan ng city allowance mula naman sa lokal na pamahalaan ng lungsod. Ayon kay Police Captain Emelita Simon, isbog sa presyon ng COMPO, wala pa noong October 2025 hindi pa nakakatanggap na naturang allowance sa mga kapulisan ng Cagayan de Oro. Batay umano sa paliwanag ng City Hall, budget deficit ang naging dahilan na pagkakaantala sa pagpapalabas ng pondo para naman sa city allowance ng mga police. Sa kabila nito, itiniyak ng City Information Office na inaasang maibibigay na ngayong buwan ang nasabing allowances sa mga binipesyaryong mga police.
13: Sa iwalay na balita, umabot na sa halos 200,000 ang bilang ng mga aplikante na kapagrehistro para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Northern Mindanao ayon sa Commission on Elections o COMELEC 10. Sinabi ni Regional Director Attorney Renato Magbutay na nalampasan na ng kanilang tanggapan ang target na bilang ng registrants para ngayong taon. Ayon sa opisyal, may higit lamang porsyento ng mas mataas ang kasalukuyang bilang ng mga nagparehistro na nagpapakita umano ng lumakas sa partisipasyon ng publiko para sa nalalapit na halalan sa barangay at sangguniang kabataan. Dahil dito, nagdagdag na rin ang COMELEC ng 2 mall bilang pansamantalang registration venues upang mas mapabilis ang proseso ng pagpaparehistro bago ang deadline ngayong Mayo 18.
8: Heart FM Balita.
12: Aras natin, alas 7.27, samantala, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Umapela naman ang Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance o CAFETADA sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 10 o LTFRB 10 na agarang ipatupad ang calibration o reprogramming ng taxi meters kasunod ng itinutulak na 50 pesos flag down rate. Ay kay CAFETADA President Bernie Jamaca, Nagdudulot na umaro ng kalituhan sa paniningil ng mga hindi pa naiaangkop na metro na nagre-resulta sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga driver at pasahero. Gate ng grupo, kabilang sa kanilang panukala ang pagtaas ng flag down rate, wala naman sa kasalukuyang rate patungong 50 pesos, habang ang waiting time charge ay itataas naman mula 2 piso kada minuto at gagawin itong 3 piso kada minuto. Inaasahan ng kapitada na agarang kikilos ang LTFRB 10 upang maiwasan ang aberya sa operasyon at matiyak ang maayos at patas na sistema ng pamasahe sa mga taxi sa lungsod.
13: Samantala, 2 katao naman ang nasawi kabilang isang 13 anyos na lagita at isang 44 na taong gulang na lalaki matapos malunod habang nagpipiknik at naliligo sa baybayin ng barangay San Pedro, Initao, Misamis, Oriental. Ayon kay Police Cuff Corporal Ricky Alagon Jr. ng Initao Municipal Police Station, bigla umanong lumakas ang alon at tinangay ng malakas na agos sa mga biktima papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat. Una umanong inulat na nawawala ang lalaki, ngunit natagpuan din ito kinabukasan na wala ng buhay at palutang-lutang sa dagat. Agad namang nagdusan ng search and rescue operations ang MDRRMO Initao, katuwang ang Philippine Coast Guard upang hanapin ang nawawalang biktima at maibalik ang mga ito sa kanilang pamilya.
15: Heart FM Balita.
12: Aras natin alas 7.29 na nagmamadaling umaga. Inyo pong nato kaya ng unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing paalala para ang ating commercial break, sasa inyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, kasama na rin dyan ang mga balita mula sa Ibayong Dagat International, pati na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
16: Radio with heart.
17: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
18: In 5 meters, turn direct.
19: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
20: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
12: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
17: This is Heart 92.7.
21: 92.7.
17: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
12: Aras sa ating yun, eksakto, alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutog. Nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
15: Heart FM Balita!
12: Live pa rin tayo nababanggingan sa dalawang himpilan po ng Heart FM, ha? Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y nababanggingan via Heart FM 93.7.
15: Heart FM Balita!
12: Kaidin, dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo na may nababanggingan via Heart FM 92.7.
15: Heart FM Balita!
12: Live pa rin tayong napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating mga Facebook pages yan. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
15: Heart FM!
12: Mangyari po lamang, pag-ilagay lamang po ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento. At ilagay din po ninyo ang inyong mga shoutouts. Pero bago yan, paki-like lamang po at paki-follow din po ng ating mga pages. At samantala, yung inyong mga shoutouts sa inyong pong ilalagay as comment, ay yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
15: Heart FM Balita!
12: Aras, alas 7:31 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
15: Heart FM Balita!
12: Nagpositibo sa illegal na droga ang 10 empleyado ng Malaybalay City Hall matapos sumailalim sa surprise at drug testing na isinagawa noong nakaraang linggo. Ay kay City Health Office, layunin ang hakbang na palakasin ang kampanya ng lokal na pamahalaan kontra pa rin sa illegal na droga at yaking drug-free ang hanay ng mga empleyado ng lungsod, kabilang na ang mga casual at regular personnel. Kinumpirma ni Balay Balay City Mayor Attorney J. Warren Pabilyaran na naisumite na sa City Administrator ang resulta ng drug testing para sa kaukulang aksyon. Sinabi rin ng alkalde na dadaan sa due process sa mga empleyado nagpositibo batay na rin sa itinagdang patakaran ng Civil Service Commission. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na magbabatuloy ang mahigpit na monitoring at magbabatubad ng mga programa upang mapanatili ang disiplina at integridad sa serbisyo publiko.
13: Sa iwalay na balita, dead on the spot ang dalawang sales agent mula Bukidnon matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa bayan ng Amay Manabilang, Lanao del Sur. Isa sa mga nasawi ay nakilalang si Roger Yumol habang hindi pa formal na inilalabas ang pagkakakilala ng kanyang kasamang canvasser ng muebles pareho manong taga Bukidnon ang mga biktima. Sa initial na investigasyon, posibleng motibong robbery ang insidente matapos umano tangayin ng mga sospek ang tinatayang 5,000 pesos na koleksyon ng mga biktima bago tumakas. Nagpapatuloy naman ang follow-up investigation at hot pursuit operation ng mga otoridad para matukoy at mahuli ang mga salarin sa nasabing krimen.
12: Aras alas 7:33 ng nagmamadaling umaga. Panghuling sanay ng ating balitang Bukidnon, inagurahan na ang bagong Child Development Center sa sitio Kisabong, Barangay Agusan Canyon sa Manolo Fortage na pinondohan ang mahigit 2 milyong piso ng lokal na pamahalaan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Rogelio Quino ang ribbon cutting ceremony at sinabi nitong patuloy na isinusulong ng kanyang administrasyon ang mga proyekto makakatulong sa edukasyon at kapakanan ng mga bata. Inaasahan ding magiging malaking tulong ito sa mga magulang sa lugar dahil mas mapapalawag pa ang access ng kanilang mga anak sa serbisyong pang-edukasyon. Bahagi umano ang proyekto ng tuloy-tuloy na pagbabaunlad ng educational infrastructure sa bayan ng Manolo Forte. Alas 7:34 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, dumago tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
12: Daan-daang pamilya sa Davao City, apektado ng malaking sunog. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong bundag, detalye.
21: Mahigit 200 pamilya ang nawala ng tirahan matapos sumiklab ang malaking sunog sa Barangay 23-C, Mini Forest, Bolivar, Davao City nitong nakaraang Biyernes. Umabot sa 4 na alarma ang insidente, kaya maraming fire trucks at volunteers ang rumisponde upang makontrol ang apoy. Pansamantalang nanunuluyan ang mga naapektuang residente sa evacuation areas habang nagpapatuloy ang validation at relief operations. Namahagi rin ng pagkain at pangunahing pangangailangan ang ilang opisina ng lokal na pamahalaan para sa mga evacuees. Patuloy namang iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsala. Nananawagan ang mga otoridad sa publiko na maging maingat upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
12: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
12: Oras natin, alas 7:36 ng umaga. Oras na yan natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
1: Heart FM Balita.
12: Narito na mga balita mula naman sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
12: Inaasahang mananawagan ang mga pinuno ng ASEAN para sa mas pinatatag na energy security at malayang paglalayang sa mga mahalagang sea lanes sa gitna ng lumalalang krisis sa Middle East. Batay sa draft document na nakita ng AFP, iututukan sa ASEAN Summit sa Cebu ang mga solusyon sa pagtaas ng presyo ng langis at pagkain na epekto pa rin ng tensyon sa rehiyon. Kabilang sa mga panukala pagpapalawag ng ASEAN Power Grid, paggamit ng renewable energy at pag-explore sa nuclear power. Binigyan din sa dokumento ang pangangailangan ng ligtas sa tuloy-tuloy na pagdaan ng mga barko, pati na rin eroplano sa mga strait na ginagamit sa international navigation, kabilang na ang Strait of Hormuz, na apektado naman ang tensyon sa pagitan ng Iran, US at Israel. Samantala, naging sentro rin ang talakayan ng krisis sa Myanmar matapos ihayag ng ASEAN Secretary General na posibleng magkaroon ng pagpupulong
2: kasama ang foreign minister ng nasabing bansa.
3: Heart FM Balita.
13: Samantala, nagbabala ang World Health Organization ng WHO na posibleng madagdagan pa ang mga kaso ng hantavirus matapos masawi ang 3 pasahero ng cruise ship na MV Hundus dahil sa sakit. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, 5 na ang kumpirmadong kaso at 3 ang pinaghinalaang nahawa sa Andes virus. Na sinabi niya na posibleng may lumitaw pang dagdag na kaso dahil umabot ng 6 na linggo ang incubation period ng virus. Kinumpirma rin ng Leiden University Medical Center sa Netherlands na may isa pang pasyente ang nagpositibo sa nasabing sakit. Sa kabila nito, sinabi ng WHO na inaasahan itong mananatiling limitado ang pagkalat ng sakit kung maipatutupad ng mga ayos sa mga hakbang pangkalusugan. Ang hantavirus ay isang bihirang respiratory disease na karaniwang nakukuha mula sa mga daga at maaaring magdulot ng matinding komplikasyon sa paghinga at puso.
3: Heart FM Balita.
22: Heart FM Sports Balita.
12: Sa ating balita ang pampalakasan, ilulungsad ng boxing legend na si Manny Pacquiao ang Maharlika Pilipinas Pickleball Tour. Upapalakasin ang mabilis umisikat na sport na pickleball sa bansa. Ang professional league ay aprobado ng Games and Amusement Board at lalawakan ng mga koponan mula Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao na may premyong aabot sa hindi bababa sa 5 milyong piso. Ayon kay Pacquiao, layunin ng liga na mabigyan ng mas malaking plataforma ang mga atleta upang maipakita ang kanilang talento at makapagbigay ng karangalan sa kanilang mga lungsod at probinsya. Samantala, target naman na makabuo ng 8 koponan ng liga kung saan magsisimula ito sa 5-leg Invitational Tournament ngayong taon. Nagaganaping tuwing weekend, maglalaban ang mga koponan sa men's doubles, women's doubles at mixed doubles bago umusad sa playoffs patungo sa finals.
3: Heart FM Balita.
22: Heart FM Showbiz Balita.
13: Naglabas ng bahayag ang tres na si Kim Domingo o si KD. Kaugnay lang usapin tungkol sa ano'y naging relasyon nila sa isang politiko. Sa kanyang social media post, sinabi ng aktres na anuman ang kanyang sabihin ay mayroon pa rin masasabi ang publiko, kaya't minabuti na lamang niyang ipaubaya sa mga tao ang kanilang paniniwala. Ibinahagi rin ni Kim na mayroon na siyang Thai boyfriend at 3 taon na silang magkarelasyon. Matatanda ang naging usap-usapan online ang mga lumabas na larawan nila kasama ang isang politiko na umano'y nakarelasyon niya noon.
12: Taga ano yan, di ba? Occidental.
13: Occidental, o. Oh.
12: Dabaw ba? Negros?
13: Negros.
12: Negros Occidental.
13: Oh, napanood mo yung video?
12: Oo. Oh. May napaka-sweat. Talaga namang langgam. O, oh, amigas na lang ang kulang.
13: Oh.
12: At talaga namang, huy, kalami!
13: Alam mo ba, nagsimula kasi ito
12: sa
13: blind item ng nag-iisang Marites ng bayan.
12: Oo.
13: Si Christian Gaza.
12: Oo.
13: Kasi may binanggit siyang initials eh.
12: Oh, anong naka-initials? KKD?
13: Oo, oh, yung mga ganun.
12: Oh, Kevin Durant, ano? Oh, sabi, yun palang Kim Domingo.
13: Sabi pa niya, kamukha raw niya, no? May kamukha daw yung KD.
12: Oo.
13: Ay, yung lumabas yung ano, may lumabas na article na talagang pinalanganan na yung...
12: yung kusino yun.
13: Kusino yun.
12: Aba.
13: O, tapos may lumabas pa na video. Mm. Ayun. Nako.
12: Walang masyadong ano, di ba? Wala yung masyadong project ngayon si Kim Domingo.
13: Hindi siya masyadong active. Oh. Ang huli niya is yung kay Coco Martin.
12: Oh, pero kung titignan daw yung bank account, meron na daw 511 million.
13: Yun na nga.
12: Aba! Ang laki! Ay! Talaga naman, oh.
13: Ay, mali mo naman, may negosyo naman itong batang ito.
12: Sa bagay,
13: no? Siguro yung mga projects niya, siguro, alam mo na, kumita naman siguro yung kanyang mga ginawang proyekto.
12: Kung ganoon ka din naman talaga ka-sexy, ganoon ka ganda, eh talagang kikita ka.
13: Diba? Diba sa ano to dati, sa bubble gum?
12: Sa dami din naman talaga ng mga hayok na politiko, eh. Ay, ano daw, sabi? Diba?
13: Diba sa bubble gum siya dati?
12: Oo, sa bubble gum.
13: Doon siya talaga sumikat, eh. Oh. Dito siya umusbong, eh.
12: Tapos nakasabay siya kay Coco Martin.
13: Yes.
12: Sa Batang Quiapo ba? O probinsyano?
13: Parang ang probinsyano.
12: Probinsyano, eh.
13: Oo. Oh,
12: basta kasama siya ni Coco. O, parang siyang si Black Widow doon.
13: Yun, diba? Diba parang siyang spy?
12: Oh.
13: Parang Charlie's Angels kita yung kanyang peg.
12: Kita mo naman ang hubog.
13: Yes.
12: Kita mo naman, huy! Kaya marami mga politiko ang ay!
13: Kayo na pagbahan.
12: Oo, talagang ay, nako.
13: Medyo mainit din ito kasi nagsalita din siya doon sa kagabi lang nilabas sa isang article. Nagsalita siya tungkol sa doon na sa blind item at dininay niya.
12: Na hindi siya yun?
13: Hindi daw siya yun.
12: Napaka, ano to, AI?
13: Sabi niya, imposible daw kasi nga iginigiit niya
12: na
13: may boyfriend siya eh.
12: Ish! Hindi naman sinasabing ngayon yun eh. Malamang nung mga nakalipas sa mga panahon yun.
13: Yung diba? Video kasi very recent yun.
12: Recent ba yun?
13: Oo, sa isang event.
12: Rumakit nung event.
13: Diba? Sabi nga, sabi dun sa naging blind item
12: yan
13: ni Christian Gaza, ay humharbat daw itong di umano.
12: Humharbat? Ano ba ibig sabihin ng humharbat?
13: Yung parang...
12: parang naghakot.
13: Parang may... parang talagang hindi lilipas ang gabi.
12: Nangayo.
13: Parang may basta.
12: Nangayo.
13: Hindi ko masabi eh.
12: After sa lamig.
13: Oo.
12: Basta.
13: Basta. Oo.
12: Ang tawag doon, TF.
13: Ah, ganun TF. Ba yun? Okay.
12: Talagang...
13: may mga TF
12: ngayon. Ah, TF. Talent fee.
13: Nga naman, kasi talented naman itong si Kim.
12: Oo, tsaka magaling umarte yan.
13: Oo.
12: Kaya mataas na rin talaga ang talent fee niya sa pagpag-arte niya.
13: Correct. Actually, they have been, parang inahalin tulad sila ni Ivana.
12: Pero yung Ivana, maganda. Speaking of Ivana, ha?
13: Oo.
12: Maganda yung ginagawa niya sa kanyang YouTube channel,
13: correct,
12: ha?
13: Correct.
12: Yung mga pagtulong niya, talagang
13: correct.
12: Grabe yung pamimigay niya, no?
13: Tapos, yung parang, alam mo yung parang Good Samaritan, challenge, yung parang ganun. Talagang nakaka-touch ng puso kung paano siya tumulong.
12: Maswerte ka pag napili ka ni Ivana. Alam mo kung bakit? Ay talagang napaka-unlimited yung binibigay na blessings.
13: Correct.
12: Total turnaround ng buhay mo ang mangyayari.
13: Totoo.
12: Diba?
13: Totoo. Yung anyway, parang, talagang, ganun din kasi sabi ni Ivana eh. Sabi niya, kapag daw may tutulong sa'yo, ibabalik yan ng mundo.
12: Correct.
13: Kaya ito daw yung kanyang way of saying thank you, Dave.
12: Kapag daw nagbigay ka sa langit, mas lalong binubuksan ng langit. Yung kanyang, diba? Kanyang bintana at pinto para bigyan ka ng maraming blessing.
13: Totoo. Diba? Totoo. Nalala mo si Zainab. Si Zainab din parang ganun din yung ginagawa niya eh. Pero lately, yung kanyang tinulungan na isang tricycle driver ay pumanaw. Kaya grabe din yung tulong niya din dun sa pamilya. Sa kanyang latest vlog.
12: Kita mo naman din ang blessings kay Zainab.
13: Diba?
12: Sa kanila mag-asawa actually ni
13: Ray Parks. Junior.
12: Sabi ni Papa, ikaw Jason, nabigyan na ba TF mo pati kayo? Ay! Inagdadasal pa po.
13: Imanamanifest po natin, Papa Ru.
12: Patuloy pong lumalakas sa mga dalangin bawat gabi. Papa Ru, maraming salamat. Napakasarap nung cake. Thank you po.
13: Miss Joyce. Romina, belated happy birthday.
12: Tsaka belated happy Mother's Day kay Ma'am Joyce.
13: Miss Joyce. Yeah.
12: Sarap nung cake.
13: Na happy si Mother.
12: Thank you very much.
13: thank you.
12: Thank you, Papa Ru.
13: Miss Joyce.
12: Thank you. And Ma'am Joyce, thank you. Alright. Sige, abangan natin. Ay, may mga isa pang Kim, ha, na na-intriga din.
13: Si
12: puro Kim ngayon.
13: Kim
12: Rodriguez.
13: Ay, oo.
12: Diba, TF din yun.
13: Teka, may...
12: may talent fee din yun.
13: Alam mo ba, anong magtaong yun? I think 20... ano yun eh, parang... kasagsagan ng COVID. 2022? 2021? Na-issue siya sa isang artistang lalaki.
12: Anong artistang lalaki? Politiko ngayon.
13: One million
12: a month daw eh.
13: Ay, grabe naman. Hindi, yung isang
12: ibang klase.
13: Yung isang politiko, actor turned politician.
12: Yan! Yan!
13: Yan ba yun?
12: Oo!
13: Itago natin sa nickname, initials na DF.
12: Talagang, erap. Alam mo, yung apelyendo, erap. Kapag puno ng salop, kakalusin natin.
13: Ay, grabe naman. Ha? Kaya pa rin, hindi na siya masyado ding active sa showbiz ngayon.
12: Talaga na. Isang milyon, erap. Isang milyon, kada buwan.
13: Ikaw ba naman, baka?
12: parang Cookie Monster yung labas.
13: Yung nga sabi ko eh. Parang naging Sesame Street.
12: Sige, Arap. Sige. Ay! Ay! Paparoy, send mo nga sa akin yan. Yung video na yun.
13: Meron.
12: Hindi ko na-save yun eh.
13: May ano pala. May ano si
12: Paparoy. Oh, si ano yan? Si KD.
13: Si KD.
12: Napanood ko na minsan.
13: Oh, pero putol kasi.
12: Si Kevin Durant. Magaling kasi mag-basketball si Kevin Durant eh. Kevin.
13: NBA pala yung pinag-uusap.
12: Sa Viber na lang, Paparoy.
13: Para malinaw ang quality.
12: Ay, nako. Pero wala tayong magagawa eh. Alam mo naman, crisis ang buhay ngayon.
13: Kaya nga.
12: Ba?
13: Pero tumutulong naman din si Kim. Oo. Marami siyang actually nakikita kong nag-outreach din siya.
12: Ayun ang maganda.
13: Yes.
12: Alam mo, sa kabila ng mga intriga, patuloy lang tayo hanggat wala tayong masamang ginagawa.
13: Correct. Diba? Correct.
12: Ganun lang talaga ang buhay. Pag hiti ka sa bunga, binabato ka.
13: Correct.
12: Diba?
13: Diba? Totoo yun, puno, pag hindi nagbunga, wala yan. Pero pag nagbunga yan,
12: ay!
13: Binabato yan.
12: Sik-sik-lig-lig yan, nagkakanda hulog-hulog pa.
13: Umaapaw.
12: Umaapaw pa yan. Uy, baka nating lahat ha.
13: Oh.
12: Kung ano latest dyan, kung magkakaroon siya ng bebe.
13: Bebe? Oh, so tingin ko parang may pinag-iisipan siyang ano eh, oh. Gawin kay Zian. Para may legal siyang action.
12: Hakabang?
13: Ah,
12: naku, yan na naman. Si Zia na naman. Naku, kaso na naman. Anyway, sige, yeah, abangan natin. Abangan natin ang development ng chika mong yan. Maraming salamat sa iyong balita sa araw na ito.
13: Yan ang ating balita ngayon Lunes.
22: Heart FM, Showbiz Balita.
12: 7:48 na nagbabadaling umaga. Sitwasyon muna ng ating mga kalsada ngayon.
0: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
12: Nasa linya natin si SBG Joseph Y. Coratranara ng MRG Taxi. SBG Joseph, magandang umaga.
4: Magandang umaga din sa inyo, Mar at Nel. Kanina, galing po akong Baloy. Yung papasok ng Baloy, papunta po ng Kugman. May slow moving dyan kasi may vehicular accident. Yung motor single, nakabangga po ng motorized car. Kaya mahina po ang daloy ng masasakyan dyan. Papunta po ng papasok po ng Cagayan de Oro City. Nakadaan ako ng Kugman, maluwag pa naman po. Dyan sa banda po ng Gusa, may slow moving lang dyan kasi may traffic light. So stopan ko lang po yung mga sasakyan. Nakadaan ako ng Lapasan Highway, maluwag pa rin.

0: tayo sa Master Sons. Okay naman po yung mga daan natin sa ngayon, Mar at Nel.
1: Maraming salamat! Siya, may pasahero ka ba ngayon? Wala.
0: Yes, may pasahero ko. Si Ma'am Irene, galing po ng Hasaan. Listener po ito ng Heart FM, Mar at Nel.
1: Maraming salamat po.
2: Oh,
1: thank you po. Miss
2: Irene.
1: Ingatan mo yung pagmamaneho, ha? Okay. Sige. Ingatan ang pagmamaneho. Ingatan si Mama Irene. Pati na rin ang iba pa mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
0: Yan ang latest situation ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Ako si Heart Pasada Group Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
3: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Para sa ating yan, 10 minuto bago sumapit ang ikawalo o alas 8 ng nagmamadaling umaga. Sabayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Lunes, Mayo 11, ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
3: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang National Private Senior High School. Kailangan na ng government recognition simula 2027. Ayon yan sa DepEd.
2: Pumalik, ilalabas online ang COCs ng Bangsamoro candidates.
1: Sa balitang national pa rin, total ban sa social media, kinwestone ng consumer group.
2: Ela naman sa ating balitang lokal, city allowance ng mga pulis sa syudad, inaasahang may lalabas na ngayong buwan.
1: Sa balitang lokal pa rin, registrants para sa BSKE sa Northern Mindanao umabot na sa halos 200,000.
2: At kafitada na nawagan sa LTFRB 10 na agarang i-calibrate ang taxi meters para sa 50 pesos flag down.
1: Sa balitang lokal pa rin, 2 katao patay matapos malunod sa dagat sa Initao, Misamis Oriental.
2: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, 10 kawani ng Malaybalay City Hall nagpositibo sa isinagawang surprise drug test.
1: Sa balitang Bukidnon pa rin, 2 sales agent mula Bukidnon patay sa isang shooting incident sa Lanao del Sur.
2: Mahigit 2 milyong pisong Child Development Center sa Manolo Fortich binuksan na.
1: Samantala naman sa ating balitang Mindanao, daan-daang pamilya sa Davao City, apektado ng malaking sunog.
2: Headline naman sa ating balitang international, ASEAN leaders tututok sa energy security at kapayapaan sa rehiyon.
1: Sa balitang international pa rin, WHO nagbabala sa posibleng dagdag na kaso ng hantavirus.
2: At sa ating balitang pampalakasan, Manny Pacquiao ilulunsad ang Maharlika Pilipinas Pickleball Tour.
1: At sa ating showbiz balita, Kim Domingo ay nagsalita na sa isyo ng umano'y relasyon sa politiko.
3: Heart FM Balita.
1: Para sa atin, 7 minuto na lang bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga.
2: Yun, Alam mo ba, medyo ano lang ha?
1: Ano talaga?
2: isang abiso lang.
1: Ano
2: kasi
1: yan?
2: Nagpapanik na yung ilan dahil sa itong ang hantavirus.
1: Ay nako, oo.
2: Kapag, kasi yung iba, kapag meron ng respiratory distress, biglang nagpapanik.
1: May isip na hantavirus agad.
2: Oo, lang tayo, magpa-konsulta tayo sa doktor.
1: Correct.
2: At higit sa lahat, lalo na ngayon, pag mga ganitong panahon, kung pwede, mag-wear ng mask. Hindi naman mandatory, pero kung ikaw exposed sa public, magsuot ka na lang.
1: Kung alam mo, na alam mo may sipon ka, alam mo na eh, you know the drill. You already know the drill.
2: Correct.
1: Kapag ka may sipon ka, hatching ka ng hatching, lagay ka ng mask.
2: Oo.
1: Diba? Hindi lang para sa kapakanan ng mo, kundi kapakanan ng mga tao na sa paligid mo.
2: Yes.
1: Unang-una, yung pamilya mo. Hindi naman sinasabing virus na agad.
2: Hindi naman.
1: Diba, may sipon
2: ka. Ano to, pag-iiwas lamang.
1: Oh.
2: Prevention is better.

0: sinasabing sakit. At yun nga, nasa crucis siya.
1: Nagmo-move on.
0: Siguro.
1: Oh, siguro, oo. Oh, diba?
0: Kaya ganun ang nangyari. I think sa barko mismo, I think yung balita, may isang namatay. At marami na din yung naapektuhan. Kaya medyo lumaki na din yung bilang ng mga pumanaw dahil sa nasabing sakit. Kaya mag-ingat na lang tayo.
1: Pero makukontain agad dyan.
0: Makukontain yan. Alam,
1: Netherlands pa.
0: Oo.
1: Nandyan po yung isa sa mga laking research center.
0: Correct.
1: Ng WHO. Anyway, eto na yung mga nagpapashoutout sa atin. Yung mga di pa nagsishare dyan. Ano bang iniintay nyo bago kayo mag-share? Hantavirus? Mag-share na kayo.
0: Wag naman.
1: Dali na.
0: Ayan, hi to Christopher Pader na Paga. Good morning. Linlin Lagoro Arawa, magandang umaga po. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Galit family, magandang umaga po sa inyo. At si Tatay Nicolas, Elaine, Jeline, Glenn, magandang umaga. Uy, listening from Tagbobok, Talisayan, Misamis, Arantan. Aba?
0: Hi! I think may dinalawan silang reunion. Happy morning po. Hi to Mami Amy Balumadres dyan sa Barangay Kamamanan. Ayos. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Annabel Cabuyaon, Tabanao, good morning. Magandang ina ni,
0: ni Maymay. Watching from Bayabas, Bayabas, ayan, si Linlin Lagoroa. Good morning.
1: Magandang umaga din. Oliver Dupal, kung magandang umaga po. Maraming salamat. Karen Torres, would like to say good morning also. Sabi niya, guwapong barin, sexy ma'am Nel. Shout out, halang dun, og maayong kasing-kasing, Kapitan Julieto, Letlet, og Zimer, ng Lapasan. Magandang umaga po.
0: Ay, magandang umaga ka pa. Marian Cabarrubias, ayon. Shoutout po, watching from Wao, Lano del Sur.
1: Magandang umaga. Ay, shoutout ko lang yung kababata ko, si Jennifer Casmeto. Magandang umaga, ha?
0: Good morning.
1: Sa may Tolentino, Pasay. Si Romeo Alising, Jack, Mandalupe. Shoutout ko wala dyan. Itong kababata akong pogi rin. Yan.
0: Jean Garcia Kanja naman, nakikinig dyan sa Kanjaville, Galituan. Maraming salamat. Listening and watching always. Thank you.
1: Maraming salamat, Ruel Salvador. Magandang umaga. Happy Mother's Day, ha? Shout out sa lahat ng faculty, staff, and students of USTP, ha? Saan? Uy, maayong buntag.
0: Simply the best. Celine Yondaom Gonzalez. Magandang umaga.
1: Maraming salamat sa Bel Felino Incenso. Thank you so much mga taga-Bulwaito. Bing, good morning!
0: May buntag din kay Jocelyn Balanan. Shoutout sa may Bulwa Zone 6. Ayan mga silingan niya. Bango na daw mo.
1: Madami nang ikinig sa Bulwa, ha?
0: Oo.
1: Maricon Mirabite, magandang umaga. Watching from 2120 Upper Nazareth, Cagayan de Oro. Badayon.
0: Good morning sa lahat ng mga taga King Louis Barbecue sa Phase 2, Trinitas, Bugo, Lalina, Bonitalia, Wiso. Magandang umaga.
1: Demsay Robles, good morning!
0: Good morning, Dems. Good morning, Papa Ru.
1: Nimba Bernaldez, magandang umaga rin. Thank you.
0: Michael Navarro, magandang umaga. Thank you.
1: Aldrin, si Beth. Good morning,
0: si Beth. At si, eto, babatay. Ay, hindi na nakikita dyan. Eto, batiin ko lang. Mami Marilyn Gonzalez, good morning and belated happy Mother's Day, Mami.
1: Oy, salamat sa hoopya.
0: Yeah. At kay Mami Gemma naman, palakat pupos ng Zone 10, Upper Carmen. Ayan, sina Mary Anra, si Annie Aguilar, Miley General, Filipina Ondo, Denita Behiga, Helen Tadlas, Eva Daog, Nelvin Salvador, Robilin Tagalog, Arlene Marata, Perlita Salvador. Maraming salamat.
1: Dami, sino pa?
0: Michelle Candilanda naman, watching from Bayabason, Marabag, Bukidnon, magandang umaga. At ito si Faye, si Kay Francis Marie Horomo. Good morning and happy Monday po, Heart FM. Salamat po kahapon. Super happy ng Lola at Mommy ko sa Mother's Day.
1: Ayun, congratulations.
0: Winner natin to ng ating Season 2. Ayan, good morning. You're welcome.
1: Ayun o, Anil Dapia, magandang umaga. Shout out, belated happy Mother's Day sa lahat po ng mga mama. Anil Dapia to, ng bunbun yata to. Thank you.
0: Shout out to sa kanyang asawa na nagluluto ng cassava cake. Watching from Manlamunay, Don Carlos Bukidnon, Dexter Lagura, Nanyan.
1: Ayun. Magandang umaga. Partner, magandang umaga.
0: Si Dr. Hart, ayan. Magandang umaga.
1: Sabi niya, have a blessed week ahead, sweethearts.
0: At saka si gusto ko lang din batiin ng Happy Mother's Day, belated Happy Mother's Day, si Miss Anne ng Card Masters PH.
1: Ayun.
0: Hi, please.

0: Sir Ron, magandang umaga.
1: Si
0: Sir Bernie. Si Sir Bernie di atras ng LGU, ha? At saka si Mayor Clarex, ha? Magandang umaga. Flag raising ceremony para malamang tapos na.
1: Good morning sa inyo. Si Jun Rose pala ng JL Flower Shop.
0: Ay!
1: Magandang umaga. Thank you.
0: Ang ganda ng mga bulaklak niya sa JL Flower Shop.
1: Buyag-buyag. Maraming salamat, Jun Rose.
0: Sa may Bulwayan.
1: Oo, sa Bulwayan, ha?
0: Asya, aras natin eksaktong alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinanap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Buginon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Verhel Castil ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansila sa bahagi naman ng Buginon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
0: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Search